Automobile Association AA ACO upopi karama khwede uta a RAF nina ba road accident fund anangxaki nina imali cha indlela leni administer shangayi imali nendlela elingakwazi imali ukuzikhupha ngendlela. So leyo bana nifuna bangabani fakele enye imali engapha ya no so xa nijokile nje ingathi eMzantsi Afrika urhulumente usifake ekhwapheni usibetha ngapha xa upitshoso uvela ngapha akubethe kule ndawo uvele kuyo kuba kaloku xa kuzawuziswa le imali okanye le nto yokubana okay xana asinibambile kwelicala uba ngaba njengoba zisehla zisenyuka amaxabiso epetula masinibambe apha uyawubethwa kwidiski kakuphela unyaka uqonda uba ngaba yho yho ufuna ugoduka uyawunyanzeleka uyankwininkwiniza kube ngathi ulele ngengubo emanzi kodwa ke ekugqibeleni uzayibhatala because ufuna idiski yemoto yakho uba ngaba ufumane idiski uhambe ugoduke okanye uye kuloo ndawo ufuna ubuye kuyo okanye uphangele noba uzeya ndawo kuba uzawuphinda ufumane itikiti nohamba ngemoto enediski ephelelweyo. So ingathi ke ngoku bathi uminister uproposa into yobana kube khona imali ezawufakwa pha ukuncedisana erota yabona ngoku siyakhanywa ngoku uvele siyakhanywa ngoku.